0: Ông bà sẽ chuyên gia sẽ nâng lên phó sĩ văn nâng mi tên nâng bà đại về quê đi nhỉ. Ở nhu lê lì tà thì sinh nguyên dịp quê nhỉ. Thì chuyên liên nạc nè nó bà sinh nguyên dịp quê nhỉ.
1: Yes.
0: Ở mê đây chứ.
1: Cơ gây.
0: Ê, á khổ cho nạc nè phó nè bà đại nè nè bà phổ y tàu đi.
1: Thank you. Chat of Malo. Dugu, all right, I get a little bit in and chitag again. So, when you tend to meet you, yes, my friend. Bye bye, Caribou.
2: Eh, come on, you come up on the border of the
1: mother. Lakini bikia ziko kinyori ni wangi tuko soni ni pongezi. Kaba ibai tuwe ni takabisa. Pongezi. Pongezi kabisa. Kali ngea anote ni po. Ni unu wangi tuke Augusto nini. Kali mpongezi kabisa. Mbi janga nyurchike. Ini ngundi ki tuko soni ni. Ingele ini wangu lasima kura kikirike breta age. Ini tumni po star 274 age. Asa ingi tuko stone ni otika ke buwan tuwa nini wantu mwenye uru chikegi mi tikiti tini nelele kabesa akwe tikiti nelele kabesa ki tuko stone ni kutumwa kwenye uru chiketi akut agenge mamichi negako mwe kwa tili tikiti ni akwa grabise kia nito kinepo star 274 ashe kele nji tikiti number 4 En tikiti number 4 ni kituko stunda ni kiku ni 45,000. E 45,000 ni juu kituko stunda ni. E 45,000 ni juu. Iwe ndi kituko stunda ni ango gileji pa project. Chomo jamana ugure project. Yango gileji ni kuku. O jamana ale project ni non. Kwa kiku ni rabise kipa project. Nito ndipo star 274 age. E reply in digiti number 4. E digiti number 4 kigunit 45,000. Kigunit siligisigata 45,000. Iji jongi tuko stondani na ile digiti ni kutuma kutileji agotagenge. Tikiti ni tu magutileji agut agenge tikiti na wanito kituko stune ni eni ono kituke eji nota ne jeb jebi dayole kitu nota nebo star 274 age kele nji tikiti number 4 agesiru kituke ile kuku en kuku jongi tuko stune ni iwe ndi 45,000 Aja maana ugure project. Inu nono go project noto nene unge tituko stone ni. Nenye ae mpo isi etiko inyurchike 45,000. Kwa le intikiti nyon gulele agutuma kubin ekutileji ni miti nyon. Tuma kutileji kabisa. Yonoku nitine noto ni miti nipoba na Jose Jose. Kwa le jiki tuko stone ni. Intikiti nyon nitoke nipo 45,000. Imagine Iba isi yengi te dati bobi. Iba isi yengi 28 shillings eh. Eni anete tijiko stane ni. Iba isi yengi 29. 30. 24. Kuhunu anitoki tuke. Labo tikorano anitoki tuko stane ni. Nito ndipo star. 274. Aje. Ijo ambike ta Franklin. 621. Kuna anitet kitugini on Nitong nebo star 274 Aje Eni onitok mengi gerjisang Eni onitok matingi gerjisang Ogiri vika basi jugo kujutiona Pongezi Chantel Notong netindo agine 1000 Igazi jani kako teje nega bilet again So, tikiti na number 4 kitu kwa stane ni Nitok nipo star 274 Aje Matingi kirji sang Cheng tikiti number 4 kitu kwa stane ni Enyo nitoka

0: Aya, atiende na tena nebo Chirikonda, ale ba gule Chirikonda. Si mutagab kateta. Zikir.
1: Chirikonda kone nye?
0: Nickname.
1: Oh. Kako ngaliyado na na kaga sa tagi na gab sa Chirikonda. Jamu bi gap katet.
0: Mi gato.
1: Guno wakile meja kete jin stadium napa gap katet.
0: Aja magap katet ko in edukuata. Napa pororieta.
1: Guno ingin ilewendi para kucu mingkete gap sayin stadium.
0: Stadium.
1: Wakile meja guno kewanjo sektugul ki standard napa in kilen FIFA.
0: Napa FIFA. Yani FIFA go FIFA approved ko negi muche geureni international games.
1: Sugu guno ay matunwe kap America jo iglen witi ureren timi taga nyun komi ake nin komi ake
0: guno to paga in kiwanjo shingele silenguni ko urerio shingunguni ko tuku kesi bibi ke janga besa mojo tigera ay ni business se chango go tiege EPL.
1: Yes.
0: So ingele miras
1: gomi ureriet mal ko chamune mungaret ni
0: rongo la la kabileta ko try
1: ni kabisa
0: ko try ni ingele miten in Community Shield, that's an Olag Man City. Uh-huh. Yote liki traine. Uh-huh. So in Togoro kuna mewara, Togoro kurute. Togoro kurute.
1: So yama mite, kwa ya report kora ingi.
0: Ah, chama tu ito yoso kutpi. Ibu busy chitake tukul.
1: Ya musa, ego mite bi kegi yati in ligipke ipke gere.
0: Eh.
1: Wao piona unda pesa.
0: Wao piona tegeneza pesa leo.
1: Yes.
0: Amuni, ningele, ngo tuya bi kibagenge. Weekend kuhuni toko lebi kibagenge. Mbake gerige mitu, kule ngo waba Arsenal, Man City, Chelsea.
1: Ago maanyin kemi negere kwenye ke.
0: Ah, otu kutu
1: kubune. Macho ule mibi.
0: Maanyin. Macho ule mibo le.
1: Ile ya mwani ite bi kitu ya gila. Ah, mwani. Gale nati na hii na nyungo
0: wa. Mwagi enjoy.
1: Maname.
0: Maname kapisa.
1: Ya ni mpire kwa macho ule mibi.
0: Macho ule micho wangenda. At least so si iba inji.
1: Kapisa.
0: Kuma cho mite nok pig. Otherwise mi gomie.
1: Ami gomie.
0: Karibu sana. Uune ganisa.
1: Kwa karara ganisa.
0: Kule netu pchosye.
1: Ko kita rata makambi ingen ni ko ingen sedia ko arawe no tere pa makambi.
0: Yes.
1: Yes ko kiwa.
0: Makambi ko gambi siya.
1: Kambi. Yes.
0: Eh.
1: Yani ingen sedia ko shere ni pa kenyit. So tunafunga mwaka na kufungwa mwaka ingine.
0: So ko kere kenyit?
1: Yes, ageli ni mungu nga mungu ribeche. Tunaanza mwaka ingine. Mwesu wa nani.
0: Happy New Year.
1: Happy New Year to you.
0: Lakini hiyo kwani usipi kalenda nipono? Ubi kalenda nipa Ethiopia?
1: No, not a kalenda, but so ingi nilinguna makambi kongea mwesu wa nane, ago hii next year mwesu wa nane. Sasa sini mwaka moja.
0: Oh.
1: Yeah, so tunasabua tu hivyo.
0: Mungu anasaidia.
1: Mungu anasaidia.
0: Amen.
1: Ndiji tu kula kuungu inenyi, kuge kurie teta, kuge keipe bande, tukun chui kuku, yani vile Mungu amekubariki.
0: Otinye sukuku?
1: Siku ya mwisho sasa kia misha, asko mie sherehe nipo mwisho no.
0: Pao, pao. Pao.
1: Saturday.
0: Hii Saturday? Ah. Na sipa wa mwaiko astoinete alenji. Saturday ye mwagitu ye. Enu radio shake ko utanielewa tu.
1: Yaani nilikuwa natamani kwenda nyumbani. Ai sijui.
0: Eh.
1: Ya nyumbani naanza kesho.
0: Oh.
1: Taumuta kupego in Saturday.
0: Kesho.
1: So hii mwaka nitakosa makambi ya nyumbani.
0: Lakini Nairobi hakuna mahali unaweza.
1: Nairobi sasa inge nilikotawa wendi ndipo mwisho amu masikini ya wadai ile mami vaishe. Unless angete ina samirusa ni wanuki akawa makambi wami ngishe kapsangula
0: pa wami
1: ingi nkambi na
0: ingi iba wami ele lengwa ninye amune si lengwa nile wate vende na wale jini Saturday kake kagi wangu makambi utoche kenyine lengu wangu ugere niton biga msdye
1: no makambi kwa teretere nguna mite chakatare kutara amut komije nami so kwa mfano kama unalejini kanisa na nyonga hawa ndio wanafunga hiyo ni makambi ya mwisho sasa
0: na huko Nairobi
1: kuna zenyilisha jana
0: yako ili. Mama chiche babiga la
1: Nairobi ilisha jana
0: oh so Saturday ni siku ya sherehe
1: so isilisha jana
0: ah
1: nitakupeleka kwingine kuna ingine iko
0: Yani kumemwa
1: ma terter igere ngonyo program ko bega ni set na igona kele makambi ni mwangu bego ya
0: so acha myeit kabisa for the
1: so for this never mushas
0: oh yeah
1: this saturday taku tafuta kupeleke
0: ah chembe libilia tu
1: lakini shida moja litungan maraisi nyoruin gawe
0: ha
1: menyuru gawe
0: ha
1: lakini muji nyuru nyobangoke
0: bora ni chakula bonsoda iko mahamri iko
1: hiyo yote iko hiyo vitamu vitamu yote
0: kuku iko
1: iko fruits
0: na tu agage tiengele nenye ngele tieno wake kwa ge ketie ni kwa upole tamir mirie tam kwa mukta ile kwa marie sa kwa
1: eh magito ai ge missing
0: eh kwa upole tu
1: eh lakini jamu na ge gasis
0: ah tamu sana alafu na ile uniform
1: na uniform
0: uniform ingele
1: kwa itenti nini pathfinders kwa maja ni
0: ngumu ah ya ya ya kwanza kwa itaji wa tanyenye alafu ingele gine kwa very smart eh ko vile watu wamevaa mara uniform jo kitu vile age tu no nge panga nge panga style age yani oti ni watching
1: kia kia baga jeshi
0: ba yani gigere sin
1: very orderly
0: orderly kabisa
1: ma
0: oa kia sare na gatu la sauti nyi
1: kabisa sawa yani ngumang sauti eti komang ko tipa soprano exact
0: yani ngumang una
1: komang
0: very polite
1: to kwal to ang tagile jin alto ine ke tien i gase la alto no angun ko to mi gase
0: Ani tiene kabisa mpaka unasikia ndio hiyo.
1: Igas, tiendo na ni tungi tiene ngi songa.
0: Tungu una ta kabisa.
1: Eh, tungu una ta mami gasi ta.
0: Oye, ye jul jenge ba una tet bera bsere mzima tu ni gosa.
1: Agi gil ga ginyo ko masa.
0: Ha cha agi le ganyo le bane kabisa. Ile tuna miseni? Ha cha.
1: Me jeli le gurgo ta kabisa. Ha mungi jeli le babso ko te. Mi se ta na gena ni mito masen ko le nin karibu.
0: Ani gi gi terte.
1: Ki cha gi ngoli.
0: Ani go gi terte.
1: Eh?
0: Gi terte.
1: Se ta ni. Ye kai ka guno. Kimua ingin ni lekine ke mua ko mangune buti.
0: Acha terterat kabisa.
1: Ko kae kae yonde kuno.
0: Chesa wile.
1: Terterakse.
0: Acha acha na kabisa si lenji stay wa ganga kabisa chesa wile. Utakosa aja asali maziwa kuimba.
1: Na hiyo chakula
0: ni. Maji ni mise ngorete.
1: Yani nge mua kuna to na ko chame ko ya in kusungut ko papi gap ka lenji.
0: Acha na nyone tipsungut kabisa na nyoe met.
1: Amu isi angele mita ko myade
0: agu jiye
1: ko. Tuku chiki chame kabisa.
0: Ngiwe
1: ngiwe
0: ko le mita tas.
1: Ko wane kwangu nginyo lazima inyoru ko mya.
0: Ak jiye.
1: Agu mijiye ko.
0: Ka le nguna ni. Taus ke.
1: Nguna ge practice na ba olimba sungut ko to mo gebe.
0: Tuku ge le mita tas.
1: Eh?
0: Mi teta.
1: Manga no le bunu ye chata.
0: Eh, mi teta.
1: Na ai ne.
0: Mi teta. Ogile mi ta ku mi ata gin. Ak chego. Ku mi teta.
1: So ine ko ko
0: ge ko ge. Ogile mi ku shwa ge le miten. Mi se ga myat.
1: Eh.
0: Ogo mi teta.
1: Labda isin shege choba chobi tuk chota ki chonga na ge ipti.
0: Imagine
1: mi. Lakini ngen kamuktenet ko kwangutik.
0: Imagine mi senji ta iwe. Imise chita goret ne gigizip ke mwa ko to moti tu emani gele kya wa chabwa
1: le mi goret ne garara
0: kitu na le
1: gi waje so go
0: kitu go to ma go ye go mnye ngi nge mwa go no anta na le ane gi ga le nji ko na mwa tata se ke se ga se ti
1: eh ngolin
0: eh
1: jang jona
0: maja
1: ita ina meta 36 nge mwa go tango tin
0: abare magariat ko mukta ne ta ine le magbendi tu gulis ngele singe ngito tenge tesiyetyo ngele ne mara ko qualify an kwane inyendete ngete shishila
1: maya sugune te
0: ngete shishilas una siyonye naza ingia
1: ana nesa uya nenda
0: haya ngele oxiyo mutamare temis mwaga Ni kama ni yao tu.
1: Mabatao ko tin chosi again fanso.
0: Ama itu cho.
1: Mega ngwa kase na mugo pa ganisa sugo en nampon. Sugo kya gilen.
0: So igero.
1: Kuje ta igero tu.
0: So igero le possible iske na mwanju. Karibu sere. Yero agere sa. Anyway, Arsenal lag Man City prediction ngo ta mona na le tori biro asi met baada ya gile ninge lana ba Arsenal kama kawaida.
1: So sasa su no no unajua.
0: Utanye kibu nje Arsenal ninge ibligit?
1: Unafuka.
0: Yani tangu tubebe ligi kila mtu ni Arsenal.
1: Eh, sasa utafanya nini? Unakufa na timu yako.
0: Ah, na wewe?
1: Si mimi nakufa tu na Arsenal. Sasa ndio nakufa na gani?
0: Oh, wewe ni Arsenal. yani timi
1: ya kwangu chini ya maji ingine lagai gai kona ibigis koma mwe kona ibigis kona ba timi chukuruwe
0: ndo wei imema singeluse ni skele jini
1: si ya kaluse ni awendi koma sena kina wakasa angilia jini nuko ibelis amigo mie
0: anyway karibu sana ena tenebasa ande Mr. Mix in betu tina tenebara ine

Yes, kasi ni nungwe chokolo le mi ame chai barai ni asuka be ta katin enga ine tene bawa ku anda weri takta miri miri ne tilil ale jam ke kasi ni nungwe chokolo le mi ame chai barai ni ne ke hata jeneng te tuti no tene bawa misa mix sunday misa mix engyu tak pas studio kong yete ke angguni aku kute je sai taman bawa kasi kali ne ta jokwa ne te ze kel serem aga sa me kasi ni nungwe suka be ti nyu ke nyuru barai ni ne ke ki ne ke ta ita bla itoria ne sabi suka be kundo yueje onge be ta ita baka mukta ni Kamuktenen yo kakibata ingung ingap kura kila su nagi tororin kongoi letorian den yo amu imi buko bati bitu shektugul ragisa yagi bendi ki nami te tutiani ko agisa am sobi ti tebi ko bati kong ete ka nami ta koi ka agi sunet iberuru a kasenen yo nega golle weni betu tabran ni kote beta banda radio a koi ka agi sunet ya jigi ta ketugul nemi isulda aji samu te ka mugul elani amu ni taksaen yo ko bata kongoi ngai nene bache iso kristo Nella Itorian den yo amen. Haya kaseren yo ameja tajen embeto tabrani enge tetu teno toge ne ba misa mixing to pa studio kainen yo gese kel seremuna ga utia maga ne ta ga meja le chin karibu sana embeto tabrani tu musifu Yesu Kristo ko ga ga tien yo no sabit ki gat ke enge wani ingoret ne gararan age nyur gora brain no tene ba ke mu aji ke gel ga une ga ni so tu ge nyur brain de ga ni sa imu ji ti tulu agi dogo le ja en ka gi net ke gole kwa ufubi kemua ingno ginda gitu asuka betin ke testai tuguleng tugul imu jile jami testan ba ingoret ne nege aga meja ta jen ge unaga ga sene nyungwe tugul lemi ago ko wen ko tugul ga sene nyu ko ake nam ko na to na ko ma cha me a chun dang ko se gen dia tong ko ta gen ge ga sene nyu amu paga ma no teng sa betin ba ga tugul ne gi sa ben gundu ni ke ma kin ni ge yani ni tarar ta u te ke jang ke ge tinye ago eng sa ben ba ga tugul ge ma kin ni ge tugu ke jang Agonde nyoru jitara benne ki kutare te nata ki iste gai mutya nata ki aga iste aga gora ka apu atu te aga reru aga amet. So ame ja atare te ngora ingu chukulo leimi asaka beti ingyan soko ni inyor chikera benne ki ingora eti neba nyum nyuminda. Yegi bende ke nyoru tenda nata ki neba ina neba ongi gat maria. Ko ame ja kasane nyo alewe nun kebe duget namba ata statu 74 ash. Engin ame duget namba ngapi kasane nyo. Ame je ki name duget number lo. Ngi name number lo. Ole mite nge jero keba 50,000 nge jero ga 50,000. Yes, nge jero ga 50,000. Aga ame je ping muti jege ino tamune ka name otoki. Aga ya tun engoret ne inege inyor chikera binik bonus. So jutungu na kalewe notoki amu ame je kakere bonus chepo yotoko changa besa. Ne ame bikke jangye gi otengu na yegwa genge ninyor chinike. So status 74 ash number 6 nge jero keba 50,000. Yes, keker ta no kanisa etinye ka une kanisa ngu. Iko seta gyal nge jero nganisa. Iko seta gyal tuku ke jangye ro. Nde nyoru 50,000 ibyal nge jero jotok. Agi leberu rate une goita go sirne taje. Ko ye ip ka kwa uti goite. Ko bagota ap Jehova. Ko gebe senda aji ka mukta indet. Agoite betu neberuren ingoret ni nege. So ndenyo ru 50,000 ni just statu 74 asha gilabata koi duget number 7 number 6 inyoru rabini joto kwa kutare tino inyoru chike baranda ni baya igingani sa angu takinye inyake tukul nemi tatabanda radio agikasa tenyo rabini kutungu ni star kasene ni ugale jini statu 74 asha number 6 amecha agirbi ginguna chechutu kutuyak rabini joto bonus komite inchongi ndo kabisa

0: kona tana kitonga na awaledi ofati makipchimchiminyo na kakone chendagine na nyua na kale kona muitaeta muitaeka imutege aga nyasuti kemite ngonduni kutienda na inege kastani nyo na kakinyo rungyo kora suka betin kocherech kora eng sabetin bako tukul kocha anga imuti chikebune lakini kamuktaendet ne muktawe jeptalil ne muktawe Ira kastane nyo ameja sa kushiko nguna si moshe ko lagere bik mi jitana ka mi netai si metwe aga to tijo ka tom ke ngara ga net ka ke sir gele surur wa nga ke sir ne u menda wapi ini de naga jengin ka pesa tom ke ke ngala ke sa tagere ko mi conference ale jike ki tonga ni go bekte ni thale na kus ko nga ko ge wego we ni mugeni sijai kuona kwa conference ka to ya nengo tom ke ngala li to ayo aga se tengala lagine Agas nangot put. Haya star 274 ash kimite doget na magabe kange dege sheng mut ko selin goita ke beber yat ke gere watok oroni chita ne taina ka ko nyor chige rabine ke nyu chita ne gikure raeli ka ko nyor chige raeli silingi shek eli bukanom ra raeli ra man raeli yani sai nge si sto si go ni ko ka ko chut message si mengu ne ba mpesa confirm umepokea 50,000 ikosto yo raeli Imi komies, orang ini cita agen boy, negi kurengo, kikure Finsen, Finsen. So two people, to ma three people, kagun yo cika agen album sini an confirm sahi, kagun cut si menye, sah sahi kau seni niu. Orang ini cita negi kure David, kagun yo cika 47. Raw David, wah gara gara ka. Orang ini lagi negi kagun yo 43. Kira lese nyanda abik rapi, negi cok itu itu aku. Cak so negi negi kuli kuli, enggak sah nyanyi niye, takoi koi kuane nanyo ruja cak, raw. Am oga gaman vamos haya kit oroni he mi tane gure petronila oli petronila gago jorchi ga ke nei 50,000 bas sungu na to to ma bi ga eng kasane nyu bi jo to ga eng la me cha nyu run dang te ke se jo ko mi go uni ko ko to mi ngen so ko nya ko ingu no ko nya no ta chengi yes chita ga ko chita ne tom ko te so ko ni chita ga ngen ba 50,000 ni ko jita ne tom ko tie sogo ne ko inguni status 74 aduket number 6 jita ne baeng ne ba 50,000 ko jita naga ko nyo sogo ni to mi nyoro bonase to mi nyoro ngora bene kyo gi ya gun gele jinin tai wege sogo ni ame je nyo nguni para inda ko ne ngu so ma mi jine ge meta ngi status 74 ash la batie to ko la ko duket number 6 osaru number 6 se ba ero osaru number 6 ingi ni la gele Mi paroinda ap kya getu ko lengure reta pasista ka ko bit paroinda ne ba gengen sogoni agenyo rapinik agi mi nye ke majitu nda paroinda agi ngini lei agi le magi isait ko magi muji geri pinok ta ra gang ke tau ga ki tau isana na kamil oro ni mi 27 to ma 3 minutes si jage ngoi ta ke beri at ke gere otok ame ta gere ni jutu status 74 ash la batitu ko lagoi duget na magabe duget number 6 Agere tani ku almost tena amepata pesa kago nyo chika 40 shillings we almost mi ko mia bana tai testa inyo sa asa almost mai bai shi kisai kago tasa grabi ni ku testa yo oroni ji tani ku resta kagi ko aji 500 iro hesta tai wega so ko ni tai sanya na lak panga rabi ni ju chakwa so me tabi I tabi kai titi tu bujinyo I tabi ko yo in kanamin nin sujui aga tinda ya mune ne bai bai bai tonyu ame ja gon rabi next status 74 ash number 6 ganam si moshege ya tugula ke ni ji tugule ju tugo so go ni star 274 ash number 6 gata une ji ta ne gure nga tito agere tito ga ne bai en kapsa go itu conference tito acha me ke
1: ngara sir
0: oi
1: jinzi buyeso
0: dai mana milele
1: amuna laba su jara
0: Chame ke studio.
1: Pongo ena bazo ni rigo no nani.
0: Mhm.
1: Asi ke vitio toro wa mtane.
0: Wai.
1: Ena bazo ni hoi. Ala ra sir.
0: Wai agasin.
1: Wa mtane ne wa gane ze goma gane za ne wa mi tori pe nganye.
0: Go hei muchu njamu.
1: Ni ndeje ni wa maza tuli na ndo bandara ya chandani.
0: Wai.
1: Ko dio na bazo tu go jambo ndo bazo ka ni ke bi tukya cha ndo bazo. Ala ra sir.
0: Kongoi kabisa. Aya kongoi missing tito cita ne kikure nga cita ne koi kai ne tap cita ke sering niwe kipten de keng kolimbo mauche yes
2: yes simu yesu kristo
0: taima na milele
2: Yamune Arab Serem.
0: Achame gay.
2: Abai bai akane du liep koy long et kiburon kip kedeng du bokoy long et mawje. Kan sa en gune. Gune ay game mitel ke suru ji seri bon bo len raw.
0: Wo me ki seri nguni.
2: Age ga so ga ti Age ga so ga ti ni sam mi en du liep koy long et en da chefen.
0: Kon koy kabisa.
2: O mi na uten ti ya ta amma ti de wani Arab Serem.
0: Oi.
2: They want to have in Andrea Jamdanyo and the Lenin. I Lele, they want to do the boy in Andrea Jamdanyo.
0: I as our Raoul Gubiga eggs, I jang wagging. I am going Sharon Engolimba Lindia movie. Sharon. Tumbuti aki na ratif chumbi net kan kidogo agere arasharo niyo. Na gajin Baba Gloria korok. Ingo Baba Gloria.
3: Arasharem.
0: Oi.
3: Tumsifu Yesu Kristu.
0: Daima na milele.
3: Ane kama upcoming gani seta fini Cecilia talai mati the procession gurimodo parish.
0: Dixon chito agenge nekakobit eng yutomo chito agenge ako Dixon ini koka chito nekakonyone lakini katom konyor amu kakere komi tiketit nebo somok akatom konyor ki akakonyorchigei so chito netakechenge eng yu ko chichoto minyo sokoni kot koto minyo sokoni wek araka inye na chengin status 74 ash labat akoi duket number 6 kot koto minyo sokoni chutu arakaraka akinye neto minyoru bonus iweke kora eng yu wek arakaraka status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kwa zeninyo ngoronye unesa kuja tuna ukapahatika kwa higinye ndi natok status 74 ash number 6 soroni chitanaka ingi ni Monica Monica kainyone kagigoni 44 shillings kongoi missing amuite setai sajani kongoi igiri ngunu abikche kapisa jigileke jito kolko leni ane kapisa machu ndai tongilo yot ngo ingi kwa aso nyani kuna Yoroni chita nikikure in Mariko kakiko aji 500 akine nyo oka suwame noko nyo status 74 ash kimi duket number number 6 kako ni mpura inda na ineke ichu tunguni yoti kase kityo taki nyo rabi ya andani tiye kase te nyo rutongilo chepkonde tuwe inyo utu yakche kuki nguni status 74 ash to minyo grace Tominyo kora Roni chita nakakonyo kikure in Rebecca kakikoji 500 Ludia Kile Ludia kakikoji 600 oroni chito nekikure Kimieno. Yes, Kimieno. Yes, Kimieno. Yes, Kimieno amechukua. Hako nyorchike Kimieno 50,000 na imeenda hivyo. So what next? What next is next is this one. Amechako na akasake akitaune 50 kale kakipengorinya. Ngeweke number 1 akono kichang kora. Akono kichang 150,000 PA system. Magake al ngejero kap kanisa nye. Kimeche kial kora mitambo. Chebo 150,000. Akachini biik aeng. Tatya biik tugul che ingiani kora kutuitos ak bonus che aketugul. Kale wenunotok achame kabisa. Akameche chamakinyak ingiani status 74 ash number 1. Angon komemeche king sokoni. Funga macho na ukuche tu. Atya mekira ngot balance nipa mpesa ni ngung tebiyo kwa mutasiro. Sabu kenye utapata utashanga. Status 74 ash number 1. Hata wakotep chita balansa kutomo kwenye sogoni. Status 74 ash number 1. Kanya kirango chita agenge nejutu kutu yakpo na singa araga araga. Status 74 ash number 1. PA system 150,000. Ayela imaigasi chango tagenga mwao. Mamiji ata mutu moja peke yake abane kukukucha. Mamiji na kwenye status 74 ash number 5. Number 1. Kalabu nono number 5 kwa okay. Status 74 ash number 1 kastane ni ungorenye. Status 74 ash number 1. Watu wameenda wapi? Taka kwenye kwenye npiginyo. Status 74 ash number 1.

0: Aya 374 ash namba 2 imefungwa namna hiyo, imefungwa kongo misingi ta nyawa gana kainkia nisai ni gure in Rosalin kagi kwa aji 500 kongo inenda nikechu musai sai agotu yake chik. So okay, ni kaya I draw nyo, do you draw, not ni draw na name. Yes, not meja kaya I draw nguni. Wanataka kufanya draw wake ni signal suka piti nga nokta ya naalika ako parapini jato. Good, do you imenda. Kere chito kul si mengungo. Kere lagale kere si mengungo kakere nanywa kene. So kere chito kwa kechut suko nyangalia simi ako, kama kuna message ya mpesa umepata. Sawa, kutu manyoru meimke maisiki amu iska fix sasa mchaka kichenge usikufe moyo bado kuja hapa. So inyungu na kutu kainyoru nyo 16,000 na ile mago jamdat kuta inyo soko ni kongeteke nguni ya kwe kwa mandai. Kutu kainyoru 16,000 ni jawa wewe usikuja soko ni tena. Wacha tuelewane, iyo watu 30 nimewaweka kando, nyinyi tulieni kwa ya maki watu mpitu tabrani kwa kwa chibika lagi chek. Ameja amu tawago in number 7. Number 7, 55,000. Ajo tokche bagi batisha. Kako unin, inyo parawendo na inege star 274 ash number 7. Star 274 ash kagibengu ni number 7. Chitukuli inke nyo toke, asuka biti nyo chike. Kimeto, ingo limbo kono in star 274 ash number 7. Kimeto.
1: Rasenem.
0: Woi.
1: Tumsibu yeso kirito rasenem.
0: Daima na milele.
1: Ongo ibitika rasenem ya nabati nikibu.
0: Yes,
1: Luga,
0: giri ni
1: baluga. Amen.
0: Kele luga ata?
1: Luga, 46.
0: 46?
1: 46? Yes.
0: Again, ke?
1: 55. Yes.
0: Aya. Aya, testai.
1: Kuma kuna bitu kwenye kwanda Maria, kukiki pare Joaquin.
0: Mm-hmm. Thank you very important. Kimita in kimita kete sita nyu Teka chukuru njwa bendi Tamanak tisab chaka kubata Etap kuti sait ata Sait Sokol nipa koskoli Bwati le gimite kipindi chalala salama Ulame jachari ninguno aleji Masuso ko ni status 74 ash number 7 Yes tatu kibatisha kuba bimut mamu aun kimeja bimut lakini pona askuba jitukul ningyani agere jitane tae kabisa nyu ne kago nyur chikera bini ko jitane kikure Andrew kagi ko aji 500 jitane kikure Emily kagi ko aji 650 Stella ko 50 shillings testai wege jitane kikure Rhoda kagi ko aji 300 Evelyn kagi ko aji 46 shillings jitane kikure Kipkoet kagi ko aji 850 Felix kagi ko aji 340 jitane kikure Seli kagi ko aji 49 shillings kila mtu anapata yake Weldon kagi ko aji 44 jitane kikure Elisheba kwa kiko aji 1000 status 74 ash namba ngapi namba 7 ame jitu kuliwe duket namba 7 nguni ame jitu kuli jitu duket namba 7 imagine ame agere nguye uli bendi tapia grabi nige nintaka ntaka kicho mwa kini nening sokoani mini nge sanya hii pesa ni ile tuwa wesi mimi etawa nikubali kikir namba ninyume ni maimeo indi So, muka kile rapi ni cukup apa kasta itu mapain mutangka saja. So, kalau lagi kalau kalau nampak aje, sasanya ni aju masanya ni bi. Imagine kau bagi rapi ni kaya kau ek tanya balik lagi tu, kaya mana ini? Hey, yani, unatamani pesa paka unasindwa. Na wewe iko tu kwa kanda retio, agoto minyo. Status 74 ashpas, gegoshi nanyo. Ameja chito kuli namsimu ingunguni. Namsimu ingungu agejele status 74 ashlabat ako iduket number 7. 55,000 to manyoro ngu tchangotake kende kiko ajin. Chutu nguni. Mara kwenye. Kutkuto minyoro ki ako inguni. Kwenye na otokeje ngin kikonin. Status 74 ash number. Iroka sani nyo. Duket number ngapi. Duket na. Duket namba ngapi kasani niyo? Wee kama un Duket namba tisa Namba saba kwa namba ya ushindi So lazima nyurchikegi ni misogoni

Aya, aya, ongi kat Maria kabisa kaka magi metonyo ko lein mejetenda na Maria ko gaje nguno tano. Aya kasere nyo dege sekwe enge dege ya tagenge na kangeti ke ker duget na bagabi. Agere jito nyo ne gigure Paul kagi gaje nyo 70,000 jito ne gigure in Sedi 70,000 Perisila 70,000 agomi Perisila marambile nyo. Yes, mi Perisila na bagabi tolna tano kanyo urche agomi Perisila na basumoletas. Aya jito negure leo na dagera igoni 49 shillings so kanyo rubik somoge Ivon ko ne bangwan yes to majita genge sta to majita genge safo 48 ash number 1 wape mtu moja uyo mtu moja njo nangoja akuja apewe pesa safo 48 ash aya hende kiyata oroni kako ingian jito negure nga Kiprop, kongo imizi kiprop kwa kwenye tika 70,000. Sasa nguni kita na ameje ya kasone nyo. Ameje ing star 448 ash kwa kiyo tunduketu number 2. Kimeje big at number 2, kimeje big mood, 32,000 television. Number 3 kimeje big aeng 100,000. Inye kene ya mwani kuti meje notok. Number 3 ko 30,000 jepa school fees kimeje big taman. Number 4 kimeje big aeng 150,000. Number 6 ko 25,000 kimeje big taman so inguno ko freestyle ya money doge nge ingani otu ya grabe ni ko magage gashi ni kono ati even de tutafunga iyo tesetai no tao go ite site etaman kito ite tuti ten koret ni nege lakini so ko ni ne paso ko na meja ko no koragi ta ke nyu inda ke sejo ame ta alta tu ko ga nyu kaga mete ni mite doge et number mabati mabati mabati kata kuto mabiga tau kala una kapiga yeng kere tani kure nyu eki broti kanyo chika 47 shillings jita niki kure desimon kaki kwa ji nyu rabini kia tito 55,000 jita niki kure shadrak 55,000 kajita niki kure simon kwa ki kwa ji 55,000 so imeisha hivo sasa nguni meja akuni nkita ke nguni meja akuni wakini teta getemrani teta iku kulas ngombe yende kwa alten kwa gaik to malra I teta wago nok teta ne 90,000 ping mu taragaraka number 5 star kasane new star 274 ash number 5 teta koto mago nok ne pamusho ameje ke mangi teta nguni star 274 ash number 5 teta ne 90,000 yes iko sete nyuru teta ne bailu tesaini imagine nakikiti tagenge kitungano agoi patile kimi kitugati ke ko nyu ko bitu bija tang mutu nyu alde kitong kanin alde kit ne bamusha ge ger sogoni star 274 ash number 5 ngombe ya 90,000 maiga si na ko jutang ko tagen ga mau mami jang ko na ga ko le arab sir morunyane star 274 ash number 5 ngombe abana iko muti ya kutaka ngombe abana iko haya hanya rogot komio magi gasci kabilan anege na tereli ngurge agate bale ka banu bi status 74 ash number 5 kasane new number 5 ngombe oroni jita neta ne ki kure Priscilla kagi ko 50 shillings agele jita iwe ke gora oroni jita age ne ki kure Regina kagi ko 500 oroni jita age ne ki kure Jafet kagi ko 600 oroni jita age ne kikure Dennis kagi ko 450 haya ka komi kalen ka ape status 74 ask the new labat chito ko lagoi doget na magabe doget number 5 kasane new doget number 5 ngoita 55 ke gara ka ko no gi ne ba musho yes pe ngenyo oroni jita na tana ga nyur chike teta ban teta no tong ne ba in kure fate ka nyur chike teta ne ba 90,000 guna to ma bigang wan Orang cipta ni baik, yang ini raga-raga tu cipta ni gurein Mary. Yes, orang ni cipta agak orang ni bawa somogi, ni gurein Cosmas 90,000. So tu mabih gayamu. Magdalene 46 shillings. Kegure Mary cipta ni gurein Rita mu, kuagi gaji 500. Anthony kau ikonin 1,000. Kau ikonin missing. Elizabeth kau ikonin 350. Kau ikonin missing. Haya, star 274 ash number 5 inguni. So ame cha tia kun kabisa ngoret nene ga so nyu geri lege jo tunguni
ingia sahi haraka haraka, *274#5 *574#5 *574#5 *574#5 kasa ile ni *274#5 kago ni baranda ni nege jutu haraka haraka.

0: kole simo guna simo nebo guna kole mko chip kole lio tago kingolol chito ne kokwanyat la ene ugu mawendato ko simo guna ule ngai bunjo ngora ko abgo tuon ko bgo tuon kasarta ngi mi oliginye gen oligibot mate ko gito ko bendi tum chip kole li ko gitam ge susuri ko agi nai ne le ruwe log yana chemerini agi nde ise gutiet keldo ano ko eut koruni kisiru ko mi se gutiet kele ku ngo chichu ko nyoka la kwani ore tete bia ngone sio lu keldo ibare terir ele eto awi kwande na su
1: bago ngete ndi oto na nyune inam kita chingora igege se kimba gilache
0: kinama gilache ngora ingenge te kile kimba gilache Angiune kasarata we. Kinge jorten ne makatet. Nege loki nusu. Iribe ne limba in olengurugoni. Kimi mbare ne kigi eche ne olengurugoni kasarate. Kito go usne. Eyo we dadi, cho congratulations ni nyaga tukule go tuye nkeme bertana tere bo soko huru. Kagibe ngune ni kware soko murwa. Soko murwa. Kebe bertana otan nebo Star 448 das. Kimochi gigoiten boda. Ticket number 5. Boda nebo 150,000. Nitum gutibenchi. Tum gutibenchi. Ticket nebo 150,000. Kebe bertana ngile gutko gama tibore eso kuhuru idari. Gutko gama tibore eso kuhuru. Mana chiso kumurwa. Kole nga motu itosi akboda. Star 448 hash. Amachige baisi en taiko osyek mut 5 minutes. Star 448 hash. Star. Kawalage. Ni jito nagere. Ale tika tit naba. Naba star 274. 48 hash. Star 448 hash. Star 448 hash. Mwagiri chi, nega kwalite ketit, enkepe bertanda otenibo soko murwa.

*441#. *441#. Kuma isa sama kita unpanganga na di. Tayo ko sekta manak muti mitetay. Kita unpanganga. *441#.